labang so je mek ang denga long adun thualon arju iklonang sar sing rong par la pen ari sang ho atum kilon alunalam the hem hem pu polabang solon arju iklonang.

0: La bangso jai mek ang deng along adun tu alon archuik lo nang. Bo ki la lek te pi gilun alon alam te hem pu bula bangso alon archuik lo nang.
1: Hem.

long ru song sa a long arun lo tha non ru song sa bi nong bong sa ai mu bong sa mu yong bang rim bu ri a long ru arun lo hum ri tha a tha non Sila humri dam non

Tang kan chi lem bom, tang kan chi lem bom si kor, mandu a long ding ko, ai ding ke mo, an e ar chi pon non si, ari mi li yong ser. Kave gyan pon durmi durmi hawar wong rong rong mi hawar wong si ron ja tang doi kong la vi pen har vi pen har long pen su su pen su bun su chok bi nong pen ni ari bi yong ta bun su chok bi nong ti non jo ni pen jo thom kli me nang bar non kli me nang bar non bar bun na si bang Pun so chok mi nong bang kli mi nang bar bong nang nang bar lo nang bar kli mi nang bar bong mang bar chom rong thom kor mi ching don bong ari bi li yong sing ya di thu

0: sar te teron kilun bong ke plang alun arju long tang lo la bang so jai mek ang teng long adun thu alun arju iklo nang banjar banjar ke kanalun mensing rong hang kilun alun arju iklo nang dia tha kam singing ti la pen ari sang wa tum banjar ke kanalun arju iklona
1: ya ku he ya ku
2: oi oi oi

0: si du'u ama si la supe no mata ni lima talo che plan play laho po kali ke to ama si che danu nang po la karbiatum ahok pet nili ang song ang deng along paklang ni po la si karbiatum media purkimo athe karbiatum aprang men da la so line karbi po kali banga khae tum banga so tum pusita karbiang long a journalist a history buta klema banga wela la so pomo admasi nili la so topic en lo journalism la mass communication the subject che en lo pendek ada kan ke a topic ta son se en lo nili the emergence of print media and political discourse of Assam a case study of karbiang long district po nili topic lo lage la si bangso buta si nili campaign research lem lo Se karbiatum komentu pen se pepar nang ke cheng new media long nang ilut kopi po se karbiatum media long laan intangte det pi po se nang ilut der la pen la hai po thak ni litar lip pen long lo la se la hai ka cherap ke du la hai tar lip an pen long a joy pen det apit ni li la se thesis che tok lo e non ni li kitap ta release po ni li put so pi thak ta kitap tok nili non press long si dolo la so abang ta non nili ke paklang ye phansi mathalo asi a topic abang ke the printed pulse the rise of media and political discourse in the Karbi Hills pu la si la non process bomb lo release da po nili kita la Karbi Hanglong Perangke mata journalism mata news media la so apur kimuk ketok lalo.
1: Nang curi lo ke hai la so putak nang li. Ek lar dak pen ke tan bajir mia pon. Tang te ke hai la nang li. PhD ke klem ning kan ko an nang bons nang li patang ek lo lao.
0: Nili ning kan ke thom rai bank pen ke tang det lo.
1: Kalang kalang. Tang te nang li la PhD ke klem is sek. Ki claim ki nam hut ki phu ka chi tong la so phuthak nang li thani ji manang li experience a phuthak
0: joro parlo la so phuthak nang garju nili ki duk ki sung pulo tel ke thepik a the nili apram ba tang tang ka maha ren ke lan ga ke phd ke claim ke nili ke thek long ba nga nili experience pen bang ke admit son ke long sung krung aprang son gali long lok lo pulo te ke claim ke sung se se ta me duk u cepat duk nang o la si la su ke dam ke wang la so phana khor a tangka ke da ke nang sot la hen lo nili ki sung nai ke athe ke nili admission and that pen ni chiklo jan tro course work do lo course work tang det course work exam tang det la pen det ke course work exam un det a phit chiklo jan tro pen phong phong PAC pu la so ke ne ai chek learn trok pen phong phong interu pinang ve la si la so hut ang ke chek learn trok pen phong in or city che dam vek ning ang ga la so ke dam tang ka maha ka dure la pen dat ke da ke nang sot or mu ka che nam ke la so phan ni li sung pi ama si la lo la si la ki ju do do bang ni li sung pi kan lo a the ni li ke ne la person fellowship pineta chehang ji phan ma thalo se ta nili supervisor bang u nang nang nilo puna bu ko ama pipon ni bang chin da lo ama hang on da da lo ama sing ke la thesis ke che sel ke print out ji phan da so ni la ki sung thi u a the fees ta nili ka chi pine do ko lo a fees ka dor so si he total course complete that suri plicata dam de se ta nili prang ka so nili ki thesis sa me ji pu suri crazy so se chat do lang la pen kala book ki print pen na hai ki dam lu la hai phan ni so hut tang ka ma hin sung pik lo
1: en ang chiro ik lo nang li phan pa mu het nang li nang chi than en ang li thesis the emergence of print media and political discourse of Assam a case study of Karbi Anglong district la so along nang li ki tok ketar lip ko anang kang the iklo la swar lo long ki dua puthak nang li than proi proi jima
0: nili ketar lip pen ke long la lo ili tum karbi tum

0: rangmenda ka Charlie ahin ka pa phi do na joini masili tum political punoi bala jasimela society lo li tum consciousness bang nang awe delo amasi ka Charlie ka via joini amasi pine magazine ta ho newspaper ta ho lai ki porhi phan aning hang he delo sita la 1935 uhut la birta pu dabular hoton mission na tunga paklang la sopen na bangke asap isi ningkan penang ningkan na pidwa pisita me la sopen penang impact nang edo ki chenge dal pano asi mission na tum dharma pache thanga phansi la so birta paklang lo a pid bangke pirthe ki mi pu longkam teron tum paklang tholo 1961 na ningkan la to bangke la Christian missionary tum kapache thang lahe potke kauntar dunji pusi latung wang lo. Seta la so pen isi hini wang lo, amasi hala bangke bang mission pen isi kapa phit kar jap dun do ko ga joini mat penangan ke ring lo. Seta lahe tum bangke un edelo. Athe people lo ke kar bie tum ke readers ka we mi paper ke nam bang we advertisement ka we technical know how nang ka we lai jo ini pe nama si itu paper bang aci ti ti ek ti ek ti ek ti ti lai lasan si isi paper bang po dan po paper bang po ing pu po long so ti lak po seta 1986 la autonomy movement la si political discourse pun ili pat siap lo dak pen isi a consciousness bang lo nge la si dak lo ti cari ta ho long chor ta ho che song a midi ta ho la hai pen si nang bat lo la so pen det ke nge news isi kenang sot nang dutang lo angka sot ke All India Radio Doordarshan ta laan dake wang welang pendet ke aku Assam Tribune do la isi welo Sentinel da 90 sa pisi ke wang la so mat la jonom bumi po bang dolo ama la so hut choton ding chot angka da outlook ta ho the week frontline bol hai magazine hala so pen si wang lo la pen si si a change nang ke wa pen a pit 2000 a pit la thekarang klang lo arleng daily nang klang lo la so pen pen si is a pur ki mo nang che par lep lo la si no nan bang ke reng bom lo sita no no mat bang ke ko print media bang ke reng sung tu krung lo
1: Ena churu iklo nang lipan, nanti putoni li nang lipan nangkar jutukang tunglapu ikan lo. PhD in mass communication puke karbia ke bong ke nang lihan lobon ke cheng si
0: Kalang lo. Penono ko ke nili nuwe lang.
1: kalang kalang nang lihan nuwe lang la so po
0: Nili
1: si
0: ma tha ke karbia khai puka li nili lang dam pru pru ke thek long ke la district ing long district ke thong. Karbiang long, west karbiang long, di maha sao. La ing long ke thong, hills district. Ing long aso tum ke awe lang bong nili chi niya teng pulun te.
1: Oh, pet
0: Nili
1: ni.
0: si ke cheng si je lang.
1: Kalang kalang. Tangte la so a kiun, la so a kicun na putak nang lipi pu ikji, nang li ning karong la hala
0: Hai,
1: lama
0: ning
1: putak.
0: garong ulo.
1: Kalang la.
0: Sini ta PC je mata asut ke nili ke nom puta. PC unelu. Doctorate lu bu bang nili no ta nili mangasan lah.
1: Kalang
0: Ate
1: kalang.
0: sut ke klem ta sung u. Nili cepat dug nang u. Ama si ke klem ko sono ni mat ke klem mar puta do tu pika mat. La song wong si nili ke klem. Language and anak apa cing nak lembong paper nak lembong ha family ke celang ha isi ini tangga kacuri dun kacuk lem jo lah hai pang bong pensi lah hai tak lem amat hidup do tuang apa ne pini ama emang nang nak lang sita ini ngarong oh
1: Kalang, kalang.
0: kicu nang bangke nili nili mang nili mun tuh amat me nili PhD lem ji unji po bangke sita untuk dia amat nili bang nang bang ini bangke carong lo
1: Kalang, kalang. Aprang ke sar long sing tiron pucot lo. Hala pen non men men doktor long sing tiron la kacilar aputak nang lia sap tan ik jom jimante.
0: La ke la hello open tan bom lo ning jarong lo. Isi muni to ma respect abang ta nang bad lo. Man peng nang ipita nang bad lo.
1: Kalang.
0: And na ko education along academic along punoy. Just met ke highest level lo, university along ai. Ba na ko sita me
1: Nang curu iklo nang lipan. Tang te ake hai. Nang linon la soa doctorate a degree. Nang liri deng si dulu ci otan lo nang li.
0: Galang lo.
1: La soa certificate

0: o somar bicrayos en el master degree da gache patan aunque non yarta do hoy husi ni li PhD da ke kle
1: kala
0: anga la song mong ni hem gache lang paper gache lang anga khay phan buta son na son ni li klem lo la song mong da kem la se uwe gi mi tum lai lo ka charli hin no le sa hin abang hung u nai a no le sa ve pulo te li tum la dak a quality abang avedet po education a quality pulo nang non graduation da do piglo graduate do piglo master degree pg atum da do piglo sita la ason na ten interu gi an lo pulo te ili to munit unu da de competitive exam lo aso quality education mangali tum ong e da da pulo ase pulo nang ali tum ladak mass communication journalism a line along pusita bangkon lo ili tum ahok journalism ba journalist kache manje phanke inu journalism a degree ke nang sot kali
1: oh pare
0: wo phit sita journalism a no less ke do vek nang gi
1: kala
0: style to muni tum labang ili to ethics mono kachini ni etum sike on ni li puyu ba mangge 80-90% of ili tum working journalist ke ethics ni wangwe
1: kala
0: a the porhi wangwe ala pen thek wet lutlo plot ni thek o puason kache ma tha tum sike on kyong dung tum ke si kache amala pe kachali ye phanta ning ange bang phan kar juta arjung tung te thandar jung tung te athe ne journalist lo pon ni thek sar mun nilo puchi ma tha kok asan si nili ke thek long ke on ka do ye mai kali he sita nili thek am long ke 80-85% ke doi la son tum kache ma tha si ke on 10-15% bak se do la kani a hok pet journalism ethics pikachini ke por hi pen la so bangge
1: kala
0: la son yo
1: kala kala nang juro iklo nang lipan ta de pamu het nang li kitab alam nang li ning je la so lu thui ke paklang je phan la so lu thui ap apu thak nang li than ik chom je ma khai
0: nili non a nili kitab paklang tang pak pli bak do lo tan non da pak pho bak do nili paklang do sa pak ni bang nili press long se do lo
1: kalang kalang
0: isi bangge journalism apu tha la non pak ke ni ang bong pe la non ke klang yang bong pe la se hala takla la san open ni research pen a findings la so pu tha jase met pen ni ka tar lip pen ke long la so pu tha se ni li ke tok a kitab a men ge san la the printed pulse the rise of media and political discourse in the Kirby Hills pu la se la so pur ki mo da la paper pa kon si ke klang tang pa kon si no and klang pen chilu chok ma people si thi lot ti ti ma la so hin da ni li tar lip si ge long la ha bu tak si ni li non press long si do lo se ta ni li na hok pen da kera ba ve jo ni ma ka sik sak do se la lo plo ti li dum da kar wiang long a ki sung ke boy a hok pet journalism ma hin ko son se ka tik kuk ma ang ge ang song a level lipo te ni li thesis pen da all india university do analong da bangko pipale thai central government state government along education department long anta palila la sila bangge la tum government long asap bangge nili contribution do pu pusi nili mathalo la so pa taksi non kitab ta nili plan lo la si non setting bomb lo cover design tanget lo la si lalo
1: kalang kalang nang churik lo nang liphan dang tinili nang liphan e ka padusi nang kar jugang tung akar jula pu ikhan lo nang li ke dak litum ke long punon inglong song bong la e district it hom pamu hetai li je than lo la song bong ke nang li han lo ke cheng si la penon mama ke nang li nut vet lang la e phd ke tang bang phu ke
0: kalang mass communication na hin
1: kalang la pen ke no pak kar so tang ke bikok ta hino ne po pot si nang lila so degree non nang lira deng chi bikok lo tema la pen ke mo hat nang lika chathana teng pulo te tangka ka duria join ne pinang an sai ki klem je pan ka sik sak dulo bon sta menang lika he man mang ke nang lido ko je pot si non la so degree pen nang lik nang li prang ko an chi char iglo nang liku piki klem je pan nang li kama tha iglo non ma mat ke
0: nili dak lokel la long ni li thanga kerap long le a ko ni li long ji puli nilin thethe la se nilin non ke ning duk alam lo non la so degree pen nili experience cv che salam si nili ke awar sai long pulote india pen ang tan konani

0: lason consultant advisor ason long te nilgi ang tan ge claim na yu ban si mata turong lo hala dak pen mo tangka maha nang dulu pulon te mo dak ningkan hini thambak chong dat dam po ining yong si pinik pa na chok chit pulo te ning hanga teng dak aja hak nang che claim long po at he dak dobom pulo te nili dak e nili degree pan nang respect pen pinie san bang nang kerabji nang ipi po nili ge 1% tending thi thi
1: kala kala
0: athe karbiang long ke nilike thek long ke deserving atum ke long o e ajadi hinta
1: kala
0: la sila genuine po atum kalia tum se ajadi hin sita ke long ke ong deserving atum bang long le la se non nili la lo la se so planning bom la so long kwan chuni ne bang e chin de lo la lo pe non nili la se along along seminar pe ni ki duni phanta chisik bom non that us banga dunun and lo chicago long nang hang lo se non philippines nang hang philippines along dun ta hai la se la hai pen si nili target lo long ba consultation ba visiting professor in the university as on la hai sponsor ma tha bom lo
1: kala kala e nang churoi lo ke hai ning dak dak alam mede nang li ningar lo alam nang li klar dak pen radio nang kar judu narada tuma panang li kithan ke pakra kapa jirmia pon ili ga chethan nam nang jike du ik olang te mang sada me apora lam do apot si pini ke ladakan le ili ribik chek lo nang nang li ladakan ke wang apo nang li phan ta me akiru nang pilo la pen ke nang li prang nang li ki klem kidam je long sada me hirju me nang pidun ik lo
0: kardo nang li tong ba do we all india radio dipu atum phan la pen la radio kar jo ra tuman do we phanda choro lo kardo
2: Lapona por nalitum kichu na jai mek ang ding along PhD in mass communication aputak hudbang Herwilin timupi lapen Dr. Longsing tirang bong chihu chiput arjulong tanglo lake akashwani difu nalitum jai mek arjulong bom lake FM ben along megahertz pharoi sira tokbara sirkep race ape lapen anparta News on air palabang soa e palong pensitami nalitum akaswani difu ajay me karjulong ekji. Non se diwa por pai troksira minit plikep choktang lo aduntu. Lun cheto ajay me ang deng along, lun arju iklo na. Kecheng si, teke langjun hawara mayatum kilun alun alam te nili pen nangli palabang soa lun arju iklo na.

non het nang li tum te kelang jun hawar mai dum kelon alon arju long tang lo la bang so ja meg ang deng along adun thualon arju ek lo nang wo long koma ji hawar mai tum kelon alon alam the ni tum han lo che song atiri pula bang so alon arju ek lo nang

Garbi lir mie lo na jai mek ang deng along adun thua lo nar chu iklo nang Mindar Singh phang cho kilon alun alam the chom na ok ke pru pula bang solun ar chu iklo nang

Labang so je meg ang deng along adun tu. Alun arju iklo nang. Badalo me pulabang solun arju iklo nang.

Rabonapur nalitum Hindi lamar janalo na jamek ang denglong pen asonson alon arjulong tanglo laki akashwani difu adon tu English alon na jamek ang denglong kecing si alon arju iklonang equal palabangso album along at Sheeran kilun alon alam te bad habit palabangso alon arju iklonang.

English lo na jai mek ang deng long adun thua lun arju ik lo nang rare pula bang su album malong Selena Gomez kilun alun alam the ben liar pula bang solun arju ik lo nang.

0: la batai nia phong long koi pa chu be pen pot at ning ti si kanya phan che than nun do
1: ko long koi ni pai pen ni poka ning gi thi so ta kali ko nang pa chu bai bom puloti ni ki nang pen chur po chi bi be lo ko long koi
2: thala melo di ko la ke chu bai bi lo ko la pon ve le chu bai pi man ha ge dulu tum jur puang bong la ha ge dako chenong chilang sinang ko
1: da
2: pamu pen lo ko puna lo ajo chenong chilang sinang da jase ta
0: umbo
2: da ko chenong hang ju chilang sinang da
1: umbo ni koi ho hang ju
2: oi ko pier kilo ko are pilo ko ke bu ko thala nam sinang oi ko da ko da ko kanang ko abelo ju te kilo ko da ko kanang da
0: kolong ki ani ta oblako da kupine poti hagya
2: oh rongasor jo teke tu ambanange cholo langar plungong lo oh rongasor jo nitum chanong pan antame teke punjab lo nitum hanang kar plung lok lo narabunoi
0: la ba mon po supuri lo boko
3: kalama se chingle jo rongasa
0: hey ko la kan ni da bang rong so ni che than jo pa chu be on bu a po si batai ni phong ni ta pho dun se ko po si pini ke du na ne lo ko ka le su su chu be li
3: bo li bo rong sar du ning bo ho rong sor pe
0: ai ko
4: officer
5: tipo no tania tipo no tania hello People.
0: Go people. Kalilo. Ne. Long koi ke.
5: Pino. Sapi nano. Long koi pino.
0: Long koi banke. Pini ke. Habi na piku pini wang masi. Nep check lo tipi sar.
5: Oh, long koi. Sapi long koi chong hai lo ne wang se la moja. Oh, Roma sar. Da ho ni sapo long koi chong hai lo ne wang dong tha. Kania adim kunalo
0: aki
6: kunalo da ho kania nang chapo noi ho da kunalo supo longkoi
0: po da
6: longkoi da
0: kunalo pa ngamo da
5: kunalo kunalo
0: ai ite ma pia ha la ke ne numpero da loi
5: kolongki kunalo kania kunalo kono longkoi kono kania kono longkoi sapi longkoi jong hai de lo na jo longkoi po nang ge tong hoi mo longkoi thul no nang jong hoi si che plang de lo po longkoi sapi
6: tarbura kupulo mai te ma sapuki
7: Itu sapi, ku tahu lah nilo. Longkoi, pu, conghoi lo nang kia sanci plang det kia. Nining jang je om.

0: hon ku pima kalar he la chevan po ke ni liba ke son se pinang po la sanja
1: hala tum aning ke hang te
0: aning ke hang ateng pen lo
1: a kalar mate tu malam me kalir pulo hala so lir ateng na sinang liba ke son se pidun po
0: la sanja la
1: kala me pi kalam ni tang te la po an nang li ajak ki dingang bong pen nang kece toy atum dopik ka son se aperi ke mesena jok nang ligi hiti borwanta dam jok plot la tangte labang su ahin non iprang aphan ko pisik ke matha
0: su hin bang ke ni ligi la ko son lo pupo ho hiti borwata dam jok plot lo por la imina jong si ke thak pine ka son se jong si mesen pulote ni li hiti borwa ke dam jok plot po mati bang ko pima aning ke hang a son stami bang wan po nang toy po nili bangke hithi dam jok plot po bang kupi ma se ta hai la son si ya dien thak nang ji ma la sona kalar pusta bang wan pong ke nili bang dam jok plot po
1: wa non e prang nang li hemalong kulat ki bi matang te konane ya hithi the mucha dalong ko kulat ki bi don ji la buson nang li ning ke matha do
0: kamatha ke dulo zame nilibang ta hai matha posita isialam mane imina pen un edatamat ining matha ta matha chot an verlulasi I si ining bangke pine hithi long zame pine kupulo pupo dokan pine sitame chubi thekte puyalo kamatha ke sitame ining matha sita ijakong avedat un edat puyalo
1: athe kulat kibita ke joy ke kali tama
0: ke kali kali
1: ili tuma lampen pudam polote atiri nangkok
0: atiri nangkok
1: ajara saimu leklem jita asi me pigalam lo ninang ligi than pon thega pot tangte enang li thanam thutha ili to apindeng sumpot lok sinang lika sonsi pen ke thak lo tangte la nang li long pen ke pon atum nang li phan pine nephan ke nang thak pi pami medet ba nephan nang thak pi pot pini ning sampik lo la puson alam the komani nang ke sorsa madate komani nang ke ro la puson alam the ta nang li long
0: ala sona bang ke nili mina kachiro takali ti sorsa takali avi nang thak pi pami medet mala son se det pu bang ke stame nili bang ke hala ning ke hang e pustame e mama hala nang ke toy pa prang phan thak pi po mo a phi hala tang de ta ko hala phan ta thak pi po puya nili bang ke ha mane nang thak pi pe nang phan ke puya bang ke nili pu pe la si hala nang ke toy dum ta nili phan bang ke nona ku bang ke a ko son la ani nang oi e e mena ka chiro ta kali ya ta kali ha e
1: me pe kala lo ni tang te ni nang li ke chithanam lo pulo tang te hemasor nali hemasor tami avelo
0: avelo
1: tang te hala nali hemasor ke do hut nari la bang so sai ke claim along kupini la buson nang che rap che tu la penon nali hemasor vedet pe nali la so sai ke claim la so kupilo nali ka chi theklo
0: la so ke la nili hemasor do hus tame pi ke thak pima sita nili phan bang khe he dinang pupi ako thak thak pik nili khe isialam ajo ta bang hejar ke ajo thak long le pu go nili ka ajo da thak ra lo non putok ta ajo da thak ra lo ajo da thak ra lo stami alu hiwang sita la alu hiwang hot bang ke nili thak the dar po he bang ajir po jir pido kok mate zamela alu hiya velo pute nili ka ajo non analo non da thak ra po ta sonja nili ke stami hemasor bang nang pupi ke non ke nang bui bang ta awe delumati imina klem kle pulote awe delumati
1: kala tang de nang li thanam thu tha hanang li hemasor ke do hutong bang so sai ke klem nang li ning arong mu chot ma matang te nang li non hemasor ka vi det pe na phi nang li la so sai ke klem ko bu son si nang li ning ka chi parong pon lo thanji ma
0: la pulo mane halo suta ining ke che parong lo he zamenon ta ining che parong nang kok lo avi puseta ining che parong rete ke pulo imina le ni

0: Maybe lah ni. Tang te ili tum langdam polo te non ke sorlo so tum ta do peak lepen anu tin leke thek et kali tema. Sita me nagi thur mi awe apan nang lihin pen. Kapuson sila so ahin kapacing thur jima mate anu tin ta aninge hang ji ma mate kwanaki sung ma kwanaki joy ma la saputhak nang li than pon ji ma
1: nili mang ke nang thek dun te puyalo nang mane nang kachali je ji aning hang pulo te nili ke than ji puyalo sip ta me mane aning ako aning hang he puti nili ke than ta ko son lo ke than bor ira ta thek the mati aning hang chet ning puyalo nili bang ke he nang thek dun ete puyalo nili bang ke ilong bang ra nang kachali ya ning nang hang on te puyalo ako non bang ke nili tum thak ulu mati ke te bok te ra tum ta non ke pi ke thak si nang chi hung dun sai de lo nili tum arong sita he la pi ke thak la non nili tum bang ke thak pik lu mati chi bu ra therang ta bang ke thom thom lo ke hala mi sina therang ta hini ni lu mati anke non ke na ke thak dun atum du ulo non bang ke he te bok te ra ta
0: kala me pik lo ni son thak thak si atokanu mate karju long an ani tum ta me ili tum ching ki lampen alang li tum ta bor ipopoli tum kroi ponona tang te ni
1: kala
0: nari labang suwa sai ke klem di bisara lam itum hisab dam lo pulo tang te nang li chiklu jon atherang ke thak pen ko an atang ka chi pa long pon un la ta minang li thanji ma
1: chi klu yon non na lo ma aku adien ta ong kalang lo aku api pulo te non bang ke dorok chai no suni pa no bo so mek pa no api do pa no la hai kachibura therang ke lahai ke joi chat mati ke thak kon ma ki sik lo ke thak yong si sik polote chiklu yon ke kachibura therang ke therang thom on polote ko ala therang si ke nili tum bang ke anam hang u e suri si unke chiklu yon pate suri thom suri thom ke long on
0: suri ke thom
1: mane ko an ma ki un lo he ko an ma ke thak imena kabor i pulubo imena ma ko an ma kabor i lo lake
0: kala
1: sita me chiklu yon ke pak thom on
0: pak thom on kala ador ke su tum bang polo te hala tum bang ka ko ong thum chot
1: po ong mo chot po ong mo chot po hala ador so dak po hala amar bong pi ne abang asap u ong chet polo te hala bang ka ador bang ke so dak po ke thak mang asap u len chet hala mang
0: len chet
1: england chet hala mang ke
0: tang te hala tuma bang ko kon ana dor sina li tum ke thak pi pi la
1: hala ke isilam hala ke api amang aling lo amang jong si ko son lo sung krung a hi jong si amar bong pi ni do a hi ki rung nang jong si a thai do u mane ahum do u pulote hala bang ke surini mas surinira parupho pulasana ya
0: Surinira parupho pulote hala bang ke ador do koklo chiklo yon long pak thom pulote hala bang ke
1: hala bang ke
0: suri troxiner ke bak si le rok po kalang
1: asi ke thak ko an mai mina kabor i i mina yon si ke thak sikla pulote hala bang prap ko son lo ong chet po
0: me pi galam lo ni nang li ke than pon thega pot la si labang so ki phir ke thak pen ili tum non ki thur mi awe atum ta pachar li nang la pen ali na pelong du lo nang tang te ni ili tum kaching ki nei alam ke do pik lang te
1: la imina yong si ining hang i pen bor i lo te imina aphan ke reng ut
0: reng ut
1: i ru phan ke reng ut ni ka ma tha teng pula te
0: hem tu ni si ba
1: ke reng tu ni si reng un lo non ta ni li tum ke la pu si chu bom lo non ta
0: me pi alam lo ni nang li ha thek lo pu pen ke thak non pu an nang li hem nang li rit do eta phi si ta me la ba so sai u i pin pen ke klem pon thek ke dam pon thek ma tang te

thông kép ra nèo kép áng bóng xí, đôi chốt đăng chế. Áng tổ nà làm thí là bên cả chương trình rì đồn chí nền kè hàng ở tùm www.apgcl.org a website lang ít tạm bệ. Cả chương trình rì lù junior manager phan pai pai a chí klu ni pai in kô rai xí là bên assistant manager áng hoi a phan pai pai ni pai in kora ge thom arni adu sia phan deng pon po railway recruitment board along technician akiliang hoi suri throkra phoro phora thokera pho khape pleng pon sia phan kachuning rielu hang pon taklo technician grade 1 signal ang hoy paroge thomra inkoroge thomdo kicheng ahut nongnama sikka chiklu yon pen suring kora sir kebra pharoni la pen ason sona bonasta duje bangphutum physics electronics computer science information technology kalite instrumentation aren bsc degree kachar le tanga tumna je kalite be Engineering Diploma EC le EC kido tanga thuna je Bangpho to martaning kan kne kapen ningkan thongkara ga ki thom ang bang se do chana je Technician grade 3 ang hoy suri thogra phroi ni ra thongkara na kap do ke cheng a hut nong nam chiklu yon pen siga suri sir kebra phro sir kep la pen asan san bonus ta do je bangpho to martaning kan kne kapen thong ke bang bang se do chana je bangpho tum krehni ang deng mate higher secondary ka charle ang thek allo kidu tanga tum nang chi kalite iti certificate kidu tanga tum nang chi ang to nalam thi la pen ka chuning ri allo ki jog dun chi phan indianrailways.gov.in a website lang itame ka chuning ri allo ki deng pon ki yut se ani ke pini ja khong ni phai inkora sir ke phelo Boring abirta, panchariglo. Lake Akashvani Guwahati Mohabaho. Karbiya jai magnal tum karju longbom lake. Medium wave long pen metar pharo plira kri sira tok borpho. Kilohertz pen pharo thok sira ing kora sirke bapen. Megahertz pen ke pharo sira isira tok borotro. Lake Akashvani Guwahati Mohabaho non studio por por phai phli plank board of dog lo la si asamis alamaki pen birtang kungpi arju iksana

Ang deng ceri bang, ningke hang lunjir, ang deng long pen adun tu lunjir. Prem terang lah pen rubina kropi tem kilun alun. Alun lam ti ne karli ajoini nang wulu juparni. Dang te arjik senang. Lunjir ang deng long pen adun tu alunjir.

Ang leng ceri bang ning ke hang alunjir ang leng long pen adun tu alunjir. Pan sing kru kilun alun alun alam ti kumat sing anim supi. Tang te arjib senang. Pan sing kru kilun lamang solunjir.

non het dang litum di masa lir miluna jai mek ang deng along lugu phaidu polapang solon novomi mai bongsa kilun alun arjulung tanglo

non he tang li tum dimasa lir miluna chai mek ang ding along ason son alon ar chulong tang lo pini dimasa lir miluna chai mek ang ding along nang li tum ke do an alon kar julong stami pini akashwani di fu along kerot ka par ju ka pachi tak cheng a jai mek iklo nang li tum jai mek kar julong bom la ke fm ben along mega hertz paroi sira tok bara sir ke lapen race ape lapen ang parta News on air pula bang suwa iya palong pen si tamay na litum. Akashwani di fuwa jay may arjulong ikji. Adun tu, bodo lir milu na jay may ang dengalong kecheng sielun arju itu sinang. Sulen suargyari lapen kansri ramchari atun kilun alun alam te biwi suwin

0: ke huttur ta do irpo ta do ta huttur po ke bangalong abe imithanga bangar punnong si do
1: Kala.
0: huttur pulo te
1: Kala.
0: kasilet pulo te le itu mahuttur lo
1: Kala.
0: nili pudabji sai kati ki pendang lok luka cali pendang lok lahean sitame ilitum kacali silet lo pulo tang te mesen max long lelo percentage long lelo
1: Kala.
0: po pini penyong si ilitum klaim klaim pulo tang te mo ningkan koi nangeli api pute another 20 years ili tengi papi depo.
1: Kalang lo.
0: Nili cipaduk lo la pen nili du upu kali. Ta nili jiru pen si nili ke start lo. Nili ke jiru pen si ke start apa si nili pini la anang deng nang gile bang ke nili methang ta isi ke ning carong lo. Nili cipaduk lo arwe arni kang ting sering ke nili nili methang a side dal nili cipaduk pu kali. Nili sita me kar biang long arata farman bate hempre ka farman ke nili. Apor si hut ke nili habit haram ta dolo citim pata cepat cek lo.
1: Kala.
0: Sona sa sen nili nivat pukali nili jir po nili ri sang hotum sita me nili kolis tum ado pik. Sita pini teglong lo nili tum kamata ke iri cimu na sona sa andutin da

0: penami thanga chi e sita me chi elu
1: kalang
0: la si nili ning charong pik la salam la nili ning charong pik nili nili hikista pitek the alang tum phan sita me nili atowar ka nili than thek la sa atowar ka than pon nili me thak la nili chi proud lu lage
1: kalang
0: la si non sita me nili tumarong ke government employee mate sakuri ki claim contractor puke nili tum loge intabe
1: kalang
0: sita me pini target forgeta sakuri ador muha ke adon tin ta du lahai pen lo la si nili ning charong lo nili
1: kala ale pge la hen lo ke
0: la hen lo la si non la wang bom lo nili ta so pangdang chat le he te nili jong jong le ale long u e pusita nili long ta penang amuni nang reng dun lo
1: kalang lo
0: bang thong ke aplike ba purial ke nili long nang reng dun lo
1: kalang lo kala nang churu iglo e sai ka tiki ko anale do ma la so putha nang ligi than pajir mia pon tang te non het jong kidam tang jakhongni phai phorni dubai along nang li sianong eje palong don iglo a model farmer and social activist ponong e tang te la so nong e kilong pen nang li kuson ji nang li ning kamathal la so putha chatan ik jima
0: ne li la ba so nong e kilong ke mahu o thai ave he ne li e site ki adang the pik putakali
1: kala
0: ba kabi pin putakali ne li dolo tabai nili son thak thak nili pempang bar lu bute karbiang long ke nili pa dang the tum ta bang kharu ba ka dok ta hai
1: kala
0: seta la song bong ta ke lang dam nang bang la hello nili ke zero pa sik start
1: kala te ma
0: ko mai ne bang ke officer lo ko mai ne bang ar lagi the man no la tinga ole di mane lak lak crore crore tanga do tang di la penako government se tame karbiang long long jasimet soul conservation pa department ke lake ake joy pensi rabara klim pendang lok ki ep lanso kali halak ke deke pan hili ki huda nam anta ki ia nam anta posa pila se ta la so opportunity ban li long de la so war sa ban li long de nili khut mo hata nili chatha niklo ha aklim amu ke pari pendang lok haki anta nili mithang
1: kala
0: lalo lapen ihin ben langdam bulatang te lalo nili bagana long rabar board an ke akit hin nailo chairman do sila thomas pu khala sahut ayas officer lo
1: kala
0: ala khala chairman sitame lapen commissioner na dunno khala sul rabar commissioner lapen la a chairman mata khut nili bi rilong wang si nili bi rilong langkang lo la si nili puthak ta kala rabar boda so ami gi jin long do chiklo jon pen batai sik bang ke klang klang
1: kala
0: la si ko anang denga magazine nila bang nilita nili ninga bedalo sa ta me hala su ta nili putha ke tok jir do la tu
1: kala
0: mane ke tok jir ki tok nang ko ka dim bang la lo tak di phu pen kon sa ka hello ko na sa bagan do la pen aprang ko pilo ke claim po
1: kala
0: la so alam la he
1: kala
0: ta si inut arlo song ke claim bang bulote muni tum ene kamatha bang ke alo song tang ba alo tang ka hang tap bang pha di man tap bang ha ke nep pusong si ka chi thang thang ma ti di ta mi nili bang ke nili pass record lang dam pute nili hok lo nili alo song no ta nili ta inu ta ke hoya son lo
1: kalang lo
0: se ta mi nili hala su claim bom ho se ta mi nili mai ne phan se ta mi pasik sak se
1: kalang
0: pi niar ni ana ko mai ne officer ko mai ne lang ti si la ni phan tang ana di man la ni phan kam nang ti pu son charjulong le lapen theklong le
1: kalang kalang
0: pendeli ta claim ple la sokam mangke
1: kalang
0: sinili khut nili lahai loan cho en pensinili hok lo loan mang enang kok lo nili ta nili mithang akhi adat ke do e mate loan en long ke loan ta nili chipa chok ek adlo lahai ka do ka ve nang lang pensi la tum hedi nili adang the nai lo ba rabar pa plan nai lu pu phan le nang pikali
1: kala
0: seta me ave pin pen bulote ko mai ne yong si sikai si ave mun yong si pini suri si ape kelong de butela samne ge ching thur lamate
1: kala
0: de
1: kala
0: ta aprang ben ta alang ge hazar hazar ape ke chi thapta na mun si no ne 1 lakh chi thap lage ka ching thur pudam e nili pudam ye bang ge hada ge ko pini ison dulu
1: kala
0: la su pen si la tum in silo penako arlo ge dua mun jong si non site ki rong bolote ladak kupilo ka chela dam lage kada bi ratam ke munthi bang ke nang sol he
1: de
0: kalang la te nili son son arlo do muni ke do piglo
1: kalang
0: de pini pudam bote ni tum upds ba ke ne lab upl ta ho ha ke pld la hai dolo mati
1: kalang kalang
0: de sita alang tum kopi sik claim ma ba

ting krong ne nang hom ju ja e tua ne nang than ka long e nang ri ke

0: keng ja ke dong che re ra dong la sa ke kan pa me nang bong keng ja ke lok pe na kang hon ra sen ke mi tor tom lom ha e
1: si si si si si si si si si si si ya si si si ya si si
0: ni so de rup ji li ma rang ji li ke la ang i ke wang ji li ke ka nang cho hang i

0: chuar leng lelo.
1: Non het na litum. Kam sing tila penari sang ho tum kilun, jilia lun kilun arju long tanglo. La bang soja meg ang deng along adun tua lun arju iglunang. John Rosing Crow kilun, ka timate lo kike plang alun kilun arju iglunang.

0: le
1: Kala.
0: anke la rora he ma pini lo la pen ke sabia ria pini putalo la pen ke bermu ma hilo asuvi lo la pen ke nilo chaino suni putado la kukia hi pu bangge no na pisi ke klang le he le he bangge
1: kala
0: kala ko hala ni ko son do la ho ko penamang lo hala ta mane vo saru me Amala ni lipulo, ni la somang ni lang silet ong dia tak tik bu. Ni bita bibe, tak ta tak tik bu ni lang silet ong lang nu ong bu. Amala ni li tak tik dia lula bang, otak tak tik.
1: Me pigalan lo ni nang li, nang menapin si terang bang ke tek dun lo di. Tang tu nang li sista me ke klem dun na woreng bang ke sikpik ate habit sikilang nang tema. Tang tu lanang li tum, aw somar school ke pachar li pen chenglok hem asai pen chenglok la pen pul nang li jung jung awo reng asai la bang suang bong ko song si nang li apor ke thak lo thanjim
2: ahok lo la ke kisung o ang ding te usomar ke lo thek bek nang yi mo api ke lo thek the pul te ajata sai ta chun chedat po so ma tha pen nile tum nile hem asor rang se paduk dun ke lang kala na pen chenglok pen nile tum chingwai po dor de phope ho tame alang pang reng hanwe doji long hong doji wo doji lahe ke jor pen ta me aho pen ke han pe ni ta la son lo chyo nanang kok ta dolo bithi ta chyo nanang kok ta dolo son si nil tum somar bang chelana pon lo nili dak dipu hala tum dimasa tum pen class ke do hut tumasi somar nili guwahati thonam la ake thi tumang ye dak dolo pudang ka dom bang ke basapi sedun pena jasera bangke guati bidam koklo hadak bensi nangke pasang selo sedon bang ta girls poly technique hadak sinang paslo ningkan si dulia janalong interni klem dun la non punon benta non anata woreng bar sai long lelang la bangke ta hala pinsu so bangke hadak si har sing di paslo pas ben guati ben si inili deradun hadak si dolphin long institute long si pachali dun lo hadak alang MSc Forestry first class nang chipa undun si dak satlang long tok don lo satlang undun den lo physical test ta un lo la san si natum ke usmar tum ke la song deng an nang li lo bihe ka ko ke ni tum hem ta la son chai nong dopik jon thong ke ban ner ke ban bang du e jon chai nong bang ke ani yang sama polote an mu long turbong la son ting rim kang kang ting hut la son du wo man la jordet pen ma sinil te hem ke jai nongke abe dia dasan lo wala pi pangreng lang cita aku kudia dasan du si nili hala sun gakhir ra cuyor ilin hiki wela nili kejar hut sa gakhir sa ke duyana po mane baro poisa dos poisa isi dui poisa isi la se hut artalo lake ten che long da bidun lang jai nong bidun lang la sun si isia poran ke hadak nil tum ke cho ke jun ke do ke thak ke sung da do penilitum ka porhi logot kit chali don hot ke peri ga ka ve kisung na du se school ke dunang ji se ta me kalana nai peri ki pi nai na lo ma go son lo ma kitab lam du lo nam nang ji la hai ka shikshak do lo ang ke nilitum peri i mo ve na nilipai apekok insect pet se beng pe se nilmu doktor bang penili bang pu ejet ki pon si school dun ke bostasi jhut ke charak pon krai po na son si lu cha le don lo he long le thak to don krai ya lo
1: kala me pik lo sar nang li athema la an ka chi pad duk a join ni si pini nang li tum a hem tun si ta me monit ke man sai de a son si non do lo tang te nang li tum ang bong ha chi tong det pen non an kupini nali ning choi mi mi la buson che matha mi mi la buson alam nali tum bahini long tum
2: ning choi mi mi alam the ge ni de la son ge ave bu the ni li accident ching koi dolo so ni li ge ching koi hu ni li keng hong ni che beng lap lo hema sorta ning ning duk dolo chiklo jon ner kep mayong ni keng damuni na si hala so bang ke aning koi la jir pe jir po tum ta mane prane mu na kar mu ji son si na ge na pu nang eklem son bang ji mati la bang ganing ning nodak lo hema sorta e prang bang ke chiri nang sot lo pulam si
1: kala
2: tum je than je mum pen son si pu suli bom lo ke la hem rit anta chukim dun tek thi si non retire de si

0: Thì là nó ni long don thong camera ra cái thom du nhìn tum một bên nil hema sorry po san si anu tin na phan ta chukhi chukhana mu ke claim ke nam mu asai tin da me chi pu che pare che than ponon ining sam thu jin lo non bang pen ni tum khe yang mong kar bi khe barim khe kang thim pu alam pen la nim rokom sap phong porom dige do an alam ta me ke plan ki pi alam ta me chakli ke nil pe nil pu nang than lo nun ba ni ni kuru tum long ta chakli do nong lo se ta plan play du ulang la so matha si ni li council pen kacharipon karbi traditional major school polong nili puthot retail aningkan penamat admission endunsi non peneng anili doijang riso pencewa pas doijang doidang riso pencewa pas ye ku doidi riso angke non peneng amang nili doidi yang dengan puri dun mamlang yang si anam kang hondo pulo tang te pacun dun pola pen ansu si nimro kom jutang jemat kapang cuy pan nili bor ipo la pen kaya pan ali thak un kang ye mene pusi nili la so sayang deng deng pon lo
1: kala me pik alam la sar nang di ke matha pon mate ke klem pon la son thak thak si nang li son thot radio nang kar judun ara ra tum ta charli pon po matang te ek nang chini dun po pole tum kore pon na tang te por alam do ko pot nang li tum son surya sai chi bi kok pen pini la da ke wang pot nang li tum aphan nili tum churu par pik lo tang te ili tum kaching ki abang kela an leng ton ingnang nang li tum hem tu ni si don rap che phochero ke do an na phanta me puthot ithak ar na ma tum le nang pelang an thubom na tang te tum pini ili tum ching ki chithara lam theke pan leng ton ik lona kardo
0: kardo
2: lapon por nang li tum non aroi ma chor lam the chai mek ang teng along daniram rong hang lapen nang li chor Mijipi bepi lapen hutbang Samsoning tiang bong. Cihu ciput arjulong tanglo. Lake akaswani difu.

Hindi lamrajan ka lelo na jay mek ang deng along adun tuhalun arju iklo nang. Ativ islam pen kilun alun alam te dori pulapang solun arju iklo nang.

Hindi lamar jan kali alo na jay meg ang deng along adun tu halun arju iklo nang. The train ben atum kilun alun alam te bande pulapang salun arju iklo nang.

non het dang litum dead long ri chu hon alun ajai mek ang deng long son son alun ar julong tang lo lucky akashwani difu adun thu asamis lamar jan alun ajai mek ang deng long lun ar juik lunang kiteng si anuradha pulabang sa lamar jan along rupam buyan kilun alun alam the sil logre Koli pelabang solon arjui lonang.

labang so je mek ang deng long adun thalun arjuik lo nang saraf mahanta kilun alun alam the boy jua pulabang solun arjuik lo nang.

Lobon na porno litum. Asamis lamar jo nalu na jemek ang deng long asan son nalu nar jo long tanglo. Lake akaswani difu. Nalu itum jemek ar jo long mom lake FM ben na long megahertz paroi sira. Talk bora sir cap la pen race ape la pen an parta. News on ear pulabang so ape along pen sitami nalu itum akaswani difu jemek ar jo long ikji.

labangso ja mek ang deng longpen kabadu sia lunar jo iklunang final stro pulabangso elba malong snow patrol atum kilun alun alam te ruan pulabangso lun arju iklunang.

karbi lamar janalo na che mek ang dengalong adun thualon arju iklo nang didi mulori pula bangso alamar jan along bida sing rong pila pen bari rong pharpia tum kilun alun alam the o sami met ser alang pula bangsolon arju iklo nang.

labangso je meg ang denga long adun thualun arju iglonang a hier pula bangso la marjana long probikha tokbi kilun alon alam the avi avi pula bangso lon arju iglonang.

La bang so cha meg ang deng long ka padu silina ka padu siluna ju lo nang korpi kungri kilun aluna lam the korpi kungri pula bang so lam rajana long chandra sing dera la ben rojoni tumung pietum kilun aluna lam the nemir metso pula bang solon ar ju lo nang